0: Alo.
1: Alo.
2: Aki sero ko ni parita.
0: Ah, o ninu la pe won lo.
1: O nya ke la siyan. Ka me lo bo wa re mi abo bo.
0: O wa wa wa. Awo. Baso. O mi a ni ki awo la, mi ti lo gboro ni pepe, mo ro ba ha de bi o.
1: De vide ko wa pon.
0: Awo.
1: E vera nko.
0: Awo awo awo.
1: Mi ti ku goro re ko
0: la. O te ba ha yen tofa, wa ngba ba ha de bi
1: mo ya. Goro re ko la wa pon ku no.
0: Awo la, baso mi to yan yan o. Awo la, mi ngo mi lo ju bejo, wo ti ba ha yen kele fi ya ba ngba ba ha de bi wa ke.
1: Me de bi o lo.
0: Me ke o.
2: Mi
1: ogun wa
2: ne ka mi o
1: e. Me ka ba. Me ka to mo le no ya.
0: Danke
1: ya. Eye, danke we.
2: Ne pulo do mara to.
1: E la le pulo do mara we.
2: E ni ade wa, da da ro du mo ro.
0: Danke ba ke
2: de mi no. Ya pe mo jabo ya. Ta bo
0: Ngba ke de mi no.
2: Awo susi mo ro la.
0: Eh, ngba ke de mi no.
1: E za susi
0: e. Ba ke yo, e te yo we de bi goro ngba ke de mi no, te bo.
1: Ma te yo be leke.
0: Eh, de bi goro e, ngba ganke ba ke de mi no. E te gbo bo ko na ro ka gome so ina ti mi. Ngba ke de mi no.
1: Ma yo be leke.
2: O re da te aro.
0: Gezere.
1: Gezere. O be gezere. O be gezere.
2: O le da te aro.
0: Awo mo le gbe yan ni e be te yo ni e be gezere to cha ngba ke de mi no.
1: Ma te yo be gezere fa.
0: Ngba ke de mi no. Ganke ba ke de mi no.
1: Ganke ba ke de mi na moto.
2: Lero ka le gbe jire ji yo wa re.
1: Tawo ola jiro bi mi.
0: Ni na pass oyo e.
1: Nso bi bo.
2: Dogo na mi na ko mo to ri.
1: Wa gba ta ko e.
2: Ta ta ji la ko de sin de bi o pe o jogbo ni no.
1: Eh.
2: Ya ta bi ara ile a.
1: Nya wan ka o. Nya wan ka o.
0: Nya
1: wan
2: ka o. O.
0: E ti ani ni mi la pe wa.
2: A fi no le gbo wa.
0: A do gezi le bi ha ni.
1: Oho, ga ko be le do e.
2: Dogo na pass oyo ni.
1: Oho.
2: A wa da nu be pe o jogbo ni no.
1: Mhm.
2: Fo ja ko na do le gbo an dogo ni cha.
1: Mhm.
2: Eh, agunan mo ko ga so bojitore. Agora que eu tocar do botão e a de cuxile. Em um rabo tanya subo ni fasile. Eh, mas eu vou ter ndo bodeno, tá com viu.
1: A be pata patia.
2: Quanto quanto ane ne cliente que eu pula pula por andar se lixo do boia.
1: Wa pata walo.
2: Eu que ndo bodeno.
1: Wa pata wa.
0: Baba da gbe fo gba kudo la mesene de freelance o gba ko be fo mi agbatale agbatara. Agbatato mi viola me sena mi akekelo la me sena la me sena.

0: ke mwenam se la zi
1: Chomoji kunam matola nuko
0: Patrick mide mwenam lo
1: Akona wo Yende wo se chopa
0: Momo mide mwenam siya Mide mwenam le Eble de papel me Lolo mide mwenam siya